0: Iowa.
1: Aiza, ya Glenn Washington.
0: Oh, iya is.
1: Ugoda na simbi.
0: Ah ah. Tikio mande rado ganya ndo gado na rwande ki open. Iowa eyes. Karuboka Glenn Washington. Karuboka raka tukinyia dainya.
1: Mande ro ko kapi.
0: Dainya na raika 34 kana daidano itirtenda ka 27 dene ago kubia. Geto kapi wa ma coaches.
1: Nani wa mbeta karendi ongatwa?
0: All right, 0702965961 kana 0738966888.
1: 0702965748 barabu Facebook tuko pale ni Meru FM 88.3 official
0: na neo ntubwa kiaba mwono tuwe kuwera ngini mirongo etano etano kiri mtuleo ta shinda
1: yes.
0: Na tuko ono tuyo shedha ibuwe goga ikumbata no ntu hile aja
1: yes.
0: Nesi yaku inya *671# box number 1
1: na box number 2
0: ora o shedha maitajama inge
1: kanya kanyaku kotinda kare uru sana sana.
0: Alright, Meru FM hello. Yay!
2: Yara san.
0: Yay!
2: Captain.
0: Yay!
2: Akarandi.
1: Yay!
2: Oka jiga mari kebareki.
0: Eh.
2: Anko vera tere.
0: Eh.
2: Babu ibo ko ditango genda ga monona murungu abo dalime.
1: Asante sana.
2: La isi yango tokota kamuito ga kombe da kwanda mwao.
0: Eh.
2: Nande ngo dikere ga.
0: Eh.
2: Nande re.
1: Eh.
2: Anko wera oni ndia nda kurugura ewe rengoge buru ewe ewe gocheda ni mwera gocheda rengoge
0: sawa
2: ikanda chai nyinge tia kujure
1: aya
2: ndeze mungu nateke chokora ndiko ijirenga ko
0: kabisa ye
1: kiomia
2: bas ndia nda kurugura nande kamto nda chandugura nande rengoge
0: sawa mama thank you.
1: Aye, shukran sana
0: sana. Meru FM 0702965961 kana 0738966888 kana
1: 0702965748.
0: Meru FM hello.
3: Karendi.
1: Eh.
3: Na tanui.
1: Na te nyawe nyani mbu yo sawa.
3: Eh mwirigu kremae.
1: Eh.
3: Ken ba mwa mbere awe.
1: Shukran sana.
3: Mbigira malmari.
1: Mbi?
3: Wemba malebo.
1: Aya ko kundao we. Malebo.
0: Meru FM hello.
4: Kalendi.
1: Eo.
4: Nagati.
0: Hey.
4: Wezonjo.
1: Tata kinanga molo na tare baba.
4: Ndongo ni kabisa kabisa.
1: Kawe ngare na ruare.
4: Ale.
1: Eh.
0: Na ta kuena kubu kubu omoro.
4: Ngo gubyende mawa.
1: Eh, mawa baba.
4: Eh.
1: Eh.
4: Ngo gubyela moleke.
1: Eh.
4: Gubyela jo gumpole.
0: Eh.
4: Tamuri zendike.
1: Ginyara.
4: Kabanonka.
1: Eh.
4: Nadigeri bonere bonde kalendri.
1: Aya, aya, shukran zalo molo.
4: Sonjo.
1: Aya.
0: Meru FM hello.
5: Hey.
1: Mwamu naito na tole mama.
5: Mwamu
1: naito. Inya vado to te zoki.
5: Agapale rogaendi kwa.
1: Ah, mena rogia gato ranga.
0: Hello Meru FM.
3: Hello.
1: Hey.
0: Hey.
3: Mwamu naoge vyakare.
1: Ngoke toka.
3: Na nyamba ni omununga na mudharako mudu na mela nyana nyaga wanjenka na ni kidhuri na pake vega bonde vera ngire mije na nyige eguma gimiro mo banda da mnoga la ndo ndiziuru
1: inyama to to banda da mnoga baba
3: sabi watu wangu
1: aya
0: Meru FM hello
1: hello
0: ntiro kuoria au akere nda kuthikira kalende
1: ekwa imbi imbi we yawe school
0: high school kuya musiali kana kuya school
1: kuya school tuenda tu ikapi no yokasi ndo bitebi aku
0: ntaya oni
1: ihi yonde ya usurupo idhan katuma mtu ekete unkanyua
0: ogatiri bwa kunde bwa na adwa hello Meru FM
5: Tu es sawa kabisa.